Oran Varasi Eilain na chomrig even o Raita Gabin aga idel vahanduin an taran dernach eire chlar alainiv Fak mes lanagav le gharil o Yari Shannon agus sa chard Beg Nancy chuiv maid na mairach idir hoch sa deb bunig sasav as sa geolav agake agus